0: ama ye na ukasa etimi ati unkeye na bibia no etimi akama sida be tie fonso be hu se asume so bentin e china bi nua ba no so wa ha ntabi nchire bi ba no no so e fa e de agu ni trim go trotro na bibia so etimi akoyi otu anyene
1: kofi
0: Ghana fortune ma bi
1: Ghana fortune ma bi papa
0: Ghana fortune ma bi pa ohwe ko saba nya ku ntabu da manim na na se oba no nko na ene no e kodema no nti meba hello Debi. Aumanu suwe shi. Utuwa yine, ya mkwa kakire?
1: Gana fuwe cha omadwe. Omo cha omadwe. Na mihuse, ubesha, gana ha. Sayeta, wadea. Ubesha, yeni enta njise, yasi, baba beti na yenche. Kufisa, udi wadibe tufu mkakira kia. Yepe ase nsira, but yempe ase ntinasi ye. Enti sa ase betina, asinchea cheka krana na
0: edin simpi
1: ba na ehonso abrishie nke honon ke eboni senka wasi
0: aba
1: dimun chen kakra nke
0: ojo me wan obigina so me wan obigina so hello nyumbe mahumei wodi afacha pa se wo frem kwana se tuma metimi afa o ma no so ai sipa enti o frena se tuma metimi afa na yapem ade akọ yanim na bibia no etimi akọ so ade ama enti kwikwan enti o mebaisi a